Kosu ne kwa ujidiemu. Everybody say menka so be this Christmas. Menyayen to ho, enyayen to ho na eyira ebe ha o. Onu kofa wa say embo. Onu ara na be yo.

sa kama kama sa kubibuo sa nai enyumei sa uri che so ya nyumia me me ka cho de sa o bwa ne fo de ne sa kawa me me ka

ya to me a kamene se nyankopon te ase ha wana ka cho se yare na to ne aduko onyame asam no ridi na on king council na wo ti nyame ase se yare na blow so the one that cut so do be ko wu ha ba so me dia wo be so mo wu wo me so mo kwasia wo me so yo hia na so dia de pesa de catch on in anisa ya wa ba be dia se o ke kan ho a se o mo so ho a se o se king council na now so no dia ase se aboda na se nyina na e be pio pio sa na de pesa de catch on ya ba ko ba de catch on sa Masaba men tunanu wonu wotu wonu mayeye fayeye man wati dia ba ko pe won tumi nyasa wonu ala be kokuru no oluya maye mana mo maye tam ne jachre maye mana so maye pejano maye kokuru no

dine ne mono ko to tayi na ko to ma kwete me nyina pamu kase woni akine bo nyine sa won ke kawo wa ata mo mi rafio u fata sa wuji aye yi atire bebre ne woni patrin enyu we kamento na so beto atire na